0: Nyayolo kolini Kama Radio.
1: Tawum Kama Radio.
2: Watanba ane pina na Kama Radio.